ya je anake sane ngangge busane kulit kayu kewanten kebaos padite renjagate.